kori dewo sambil nanti tiang ke ngerah-rah male soco niko nyen kara sakit karinya na soco nentong ngecok kori dewo niko na dos kekaleh mendue soco ngireng ngireng ngireng yang kadi sapu niko ngireng ngireng ngireng

0: Baliuman kay gay.
1: Kibli.
0: O atong.
1: Yeah, magandang tumasya.
2: Andun ka sarang. Roma, RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

Kawin doon ni Dasangyang sa maratsungsot. Magantos, antok toyan aksi, saning rebes.